0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chika pe achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tino joma mere lono joma mejo ochuya wa nere savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tino jome fale nogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fwen ene wa kane an mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan wema kan fwen ebo bane wema lon dibe chikanya ri acho alakpa melo e ako fwen bo wawa neni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa okman juni elon la bone yese mwen mbe ako fwen fun acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: eska

buga to go bu foka madede nal mi minna bara waran hida na bara bara harn mundu mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere en irund de ga matar na bara ar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan reidri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawna mi mina bartu wada ki ka wirana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kal ban hongni janu be san dogu ko kuyu har ko bibir ba kala ni be ba bibir na kala kan ben misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bombata minna kay mali yiko kay ta wule be be mi ti tim bona tim minna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni de banla me dum nana hatun be be sanata bin getu yu.

0: Al'umman ƙasar Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gaba ki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Aha, togo ana kim. In yi sa ke ban mawanka tina na dubuwa, nuna nye kankan na. Kan koko na nisan ke blanyar na, kofin bilibu ka blanyar na. In jam, sau kan jam mo pota bina wuyin ke pwini na, ki yoti sa yu pwini ni dal. Kan nisan ke dapon soko de, atakwame na maritima atan problem po yar lili mo sawo kan jamo potbina wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na kya na chula ga bana leke na da ka blatin na da gwa ya na kya ni lejo ngwambi ya bana na tin na yulun gwa na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa furkin ye koma sai kene trete katin makmoy mo kunya fiba asempo tuna ti sai trete ko da gumna apipi ko kengba pwa boraya na che bobo banga anya boya.

0: te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguriye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne yo ku tu bo ya pe te u lu tu le ke che che eni yo ro ku be se u ku i pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu u kui te atak pa me anake mne ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til richevie mne ke lengke pulo mata mle etinine i ke flak febi kwe bu kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu u kui sa kalola ne ye u fale ke taite ke u le fukara mne ke lengke pulo mulo me mumuye mna pale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare bire wo kure dir bo wo nyare bire do chungulu we wesa uluru le abai mna faru we la iri la we le mi kuru
1: tuku wa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wo petu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobun giti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni ina akibacho wa iwipuni ini ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpama wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so asobore inyete dogta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa soboro di pere di

0: gwa na chim nyul sa ke bang ma ke tin na dubwa na nyai ke kap kan ne ka ko kona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ko kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa ko kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar ngul ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na da gbagba ya ni acha ni lejo ngam ya bna na tinna yurum gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba pa bora ya na na che bo gbagba nga ya anya bo
1: tenne pikla kale gunko genchi manyi nyare ka ku bomu le to to gu tebe anyi nguriye ye fe o ku ile ba se ka to gu gendere re ne ye ku tu bo ya pete o lo tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku ba se o ku ile pu ko nu le yo ku ile ba se ka ya san wa ta bo yi

tu gwa na chim nyul sa ke ba ma ke tin na bwa ni na nyai ke kam kan ne ka ko ko na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam sa ka njam mo pot bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke da pon so ko de ata pa me na maritime atan problem pe yar li li mo sa ka njam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa gwa ya ne cha ne le jo ngwa mbi abna na tin na yulung gwa na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dwa gwa ka fala ban ka ta de ka do na dwa pro ki ne ko ma sa ke ne trte ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngwa pwa bora ya na cha bo bwa ba nga ya anya bwa

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de gamatar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wura kirin anna ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau panan martin padin reider mi tabat ran nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun han kamini si asu ni da kwana me gun na hatun be sanat bin getu you.

kwati miyaka baje viaka kaina mebe ne bodi kadi duwa mo mam kuti na me ya tinga ne bodi yelmo ko mo ba kina a kina do ga ye taka to ye paka piko kabala na kani akwa ni ba twa na me ya ko ba aduwa ra miyaka do kama na pi mo mo da ba ni ya do ka da kenda ta mo ka do ne ko ti minisi yo ni oni do panna de do la ta.

tarte ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil na lara Nkanta la ikun hini tise, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwasa ha muto nampa karate teta, notasu na gran lume. Neresiru me sese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pa uwe ngena, echarite nekor dekpa kauka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta kasa hami muto nampa ka fala na, warakunga takara na, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wa na wan ta wa walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata soni wa husu la fia awaren

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbo fun

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake munek lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke pulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke pulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu pwe wesa ulurure abai mena farwe ulairi lawe le mi puruguru.

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware kun bata karana ware wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awara na wumpa tan mata so ne

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate ateta nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina akelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara walna wa muto nampa fala nuwem pasewana wacar waten wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huahu oha lafia ka sarta ka atikis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya atikis awarta ya nuangga yeku lina okorota minister nampa nyelo lafia awaren nuwem pateng batasone wabusu lafia awaren

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bna wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pota bna wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa gwa ya na cha na lejo ngwa mbi abna na tina yulung gwa bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dwa gwa ka fala ban ka tade ka do na dwa pour ki nye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ka kwen gwa po a bora ya na cha bo bo na ya a ne po
1: Togo Duka, Mudatu o doti keo. E chono agritoviso tike si dolele logbo. E dotaro, ako sudo akuti kpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yi hado atowo. O so afolo te. I nunwono Duka, Togo Duka la plemo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kima koma kog bali bali. Wato akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya mudo le niti amereka ako. Nomi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do amenle to wa to akwe duo me le karekaya hlemi kodugodu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ijigbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman, tu as compris? Ta maman est dans le tombeau, va la réveiller.
2: Merci maman, au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: te nekpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku yi le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku yi pu ko nu le yo wo ku yi le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang prang ble se bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo puru ari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele ri chevie mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ke fwebi kwe bukunle ka sa akoro akoro ko fi sa vle le se bu o kui sa kalola nye o fale ke ta ite ke ule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumu ye mena pale o ku ila gbere ke motu mu ya woro le mele ke bunke tu bo we la nya re bire wo ku re dir bo wo nya re bire lo chungulu we we sa u lu re abai mena faru we o la ye da we bi puru puru ya ko lu bo na
1: jemine ai tu ngo ngo so che la se mi fuse No, listen. I'm coming back.

ema meyila nekal mete sefe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese unonka rwe kata ka unonka tana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nesen nisa ka hundonga ta na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volta kale unonka rwe kata ka unonka oso ay ko hinil nalara ngantala ko hinitise ka hunongkara we kata ka hunongkata na akwasa ha muto namba karate eta notasna gran lumi neresiru misse muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tem bata so ni

ngwa adinge ba bude pali mo wuzo bo panle nsin la lo ko han ko ta yo bo dong ko ga min dinge mong ba ta zam tension ne yo yo ne tension ne yo ko tam ko ga do le ba ni ya ko ga do le lo ma sa ta min di ke mong ba lo na bo dong ni di ke mo ni tension tu sa la wo ni si du

0: Then ni wigla kale gungu genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gu tebe anyi murie ye fu wu ku ile ba se ke re to gu gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wu le tu le ke che che che che ni yoro ku be se bu wu ku yi pu ko nu le yo wu ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble se bu o kui te atak pa me anake mne ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til richevie mne ke lengke pulo mata mle etinine i ke fela ke fwe bi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lengke pulo mulo me muye mna pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire do chungulu we wo sa o duru re abai mna paru we da ye da we ni
1: pro aha to go na chem ni yul sa ke ba ma ke tina na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yo tsa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar ngul ba sa ga na cha na chula ga bna le ke na da ka blatin na do gba ya na cha ni le jo ngam ya bna na tin na yurum bna kan ya nama ba jala mo ka trene ka nama ka na du ba ka fala ban ka ta de ka do na du ba pour ki ye ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fi ba a simple to na ti sa to ko da ko na a pipi ko ko ngba po a bora ya na che bo ba ba nga ya a nya bo

to go bufoka. Madidana mimi na bara orani hida na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragar itor na be ida mubindi na runi irin kere in irund. De gamatar na bara haruli mundi. Basanto mumrim nogrimi log talbkira gora kirin ana basab yel kataka kirin aninde bindindran tabatsan saban santrak plato padan martin padan redrimi tabatran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbalani bato wanti kamar nan wule wada banda ora hidir bawana mimna kapsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani babe babir bina kalan ken misal daban ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tim bo na te minguna mundu bana ma tu tora ba wona du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me gu na na tun mi sa.

0: Tugu sama, bakal mi sumda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwata da lazi sebe te mi sobalana le deyum bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasi arfi na gana kete ke kutuni na zangu nguli hii nubi tuzu. We deyum tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da a giti da. Dindi mi na lende kwa hasi arfi na gana kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. We deyum karo kholu da giti da. Lumetetda agitda alwat ndubar medegitda ulluni ndetda gkalulara ki hilizi zepoga deyu sobalane ele rokda kaya ya tikin gkalulara mba pachelmi ne omu muzobalu ne baliye potgwe pala gibla bane noy suluni ndiya onyotne rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgwe adege kande ureyo sing ne potgudo no hodi tenwon tumnoda ala fiya sobore kande ureyo sing ne Togo
1: Juko, muda tuo do tiki o. Echono agritovi so tiki si dolele logbo. Ego taro, akosu do akuti pelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado atowo. Oso afolote, inu nono juko. Togo Juko la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di uho, le kwepki ma chok bali bali. Watu akwome, le kare ka. Yang la gbeto opo anya mudole ni ti America ho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo vai nkeke amade tolo no afole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karika yang le mi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mudole ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi aso lono kolo ame khokho nuide aso no amenle to no valo mi gbo Ete, iligbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ata o.
2: Temi omo togo an, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, ne re togo bibe. Aso kweto, chikakpe achwa lakpa, ama abo che nona imeji. Ona chen chen. Aboche ti nojo ma mere, lo nojo ma mejo o chuya wa, nere savan, central, maritim, mundo abibe, mplato. Agbare ke diye, obo lo ti nojo me fale nogu, lo ntantan o chuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen, ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon si tan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe, chika nyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekba gbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, Okwanjuni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen achwa lakpa mbe bogba. Kasu nabe achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Unko eti ndi, ndi che lakun, enari ndi aralile un ene na ke obo fwen.
3: Tarta na towar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata Notasna maritim taman awol ngentekle gunung karo ya kata ka gunung kat nso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitise ka gunung karo ya kata ka gunung katana akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lome neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagau ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muto nampa fala nuwem pasewana wacar waten wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendoka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta ukwana la fiaka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina okorota minister nampa nyelo ala fia awarta nuwem pateng watasone wakusu ala fia awarta
4: ikende pataki Lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba kokoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko

tar ta ta na ta war togo wisa ema mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinil tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone wa husu ala fia awaren.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba ka suna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: Aha, to go on a chim. You'll sack bum my kitchen and up the bois. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarn, puffin' liboka blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, kupini na, kyoto sa you pinny need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind per yard. Lili mo sawo kan jamo potbina wi monko ne lu yot sa wi monko salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar ngulum ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni lejo ngbam ya bana na tin na ngulum gbna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pin gbo pa bura ya na na je bo gbo ben ya anya bo
1: ni ke de pataki lokun lo binin gbo mo le de yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo le de yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede